hayat ng atawan upasong huyat. Natsong ka na asumi chumnin ahong nung karakam lamin omak.

man pula. Hai ada. Au abhanyo. Abono tini ni wan sumo ke abono. Nini tabuk samun khlai tong mani. Abu se. Nini tinang no kaham khlai nai. Hai bia khlai. Phajen ge kok du go zura kirun jak tong ba. Ya sa kai nai nai. Kok du go ba sabu ba to. Koktuk paimani no srai-srai yang ya angmani bagi ang koktuk nilai no sasui baraka. Sini, seng jotu no sini tinang no nuhuya. Tinang go seng tamo ungai abu sahibi bumaya. Seng kebang ma borok no seng jotu no. Am hanyo, seng jotu no sahibi bumaya saimana ni bakogya. Haipa no, sini tinang ni bagi seng jotu no tabuk tiya dongi mano. Seng saimi ya tinang go ang hamia kotor rakalanyo. Saimiya ang rom di kari salogi tanggi hayaka ba bike uskuti pana salogi tanggi ang oh lama kisa hasalo tanggi ang accident ngi da sagdu kuda mano abo bang saimiya haifano seng tinang ni bagile seng tiar dong man seng sak hamyang nan bagai seng kebang mano samung numung kaham sawi hayaka ba tomung samung lo kaham tonggi tong kesini sak hamyano seng kisale kati mano. Kebawa sing accident ngai sak dukumana no kati na hangke boseng sini salok mani dok seng truk truk hangke boseng accident ngai pano seng asak dukumaya wi kati mano abono tinang ni bagai ni tabuk je samong khai mani abo sini ni tinang no kaham khai nai hamya khai.